te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ne bu doon ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko toogaayam boobu rëccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee da ngaa war a def

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bidhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni won nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax so di julli, so bakke yalla ba mu bëgg, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup wi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismail mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismail mom lañu ray, ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret. Waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié, waaw tawret yi ñu falsifié waxuñu ko, waye tawret bu wir bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismail, rendi wuñu Ismail, Ishaq lañu ray, du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nekk ci mom, lolu kep koy borom pass pass ñewé nga ko. Ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismail.

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su day fété ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu ko la gis ngay xawani rom yuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neena init taghata sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dé yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis né aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu mam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci yi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ibt moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jeli ci sa'id sa'id jeli ci akrama akrama jeli ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom baye len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko kacco la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wéram amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dëreet man safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la tera duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahim ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti joge ak lumu meunti don teralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dib majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ma jiss bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yapp mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu duggal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem ma jiss bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédé ne amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gangok ngor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ngi yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرج

ఏంటి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నేను నెలకి పెట్టుము ఎక్కిన హమెంటిని ఫనం దఫ గుడ్డు చెక్షణీయ ఫేసలకు లుడుల్ ఐ మొయ్ కోకు మో పెట్ వంటి కి గని మొయ్ కి హమెంటిని ఫనం దఫ గుడ్డు మో ఫెహ దఫనీయ మో ఫేసలకు చిటపియల్ చిల్లి కో యాల దిగు కొన్ ఈ అలల్ జిలన్ యాల జోహ్ దానక dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla nena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokub yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxata ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsek yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit su ngeen deful lolu kat ëllëg ragal na ci yeen mugalum bis bo xamanteni du ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fi ci aduna ci li mu leen digal bayyi itam limu len tere mune wa ya qawmi yen sama nit aw fa nit yalla di len matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di natte wal mizan ak ni ngeen di pesé ni ngeen ko def nak bil qist ak manu wala tabkhasu ashya'ahum wala ta'fu fil ardi mufsidin bulen di sacc nak ala lu nit ni ci ni ngeen di jaye wa lolu nak du rek ni commerçant bi nga xamanteni moy nat wala moy pesé waye marchandise bi nga indil sax mo wara jël fukki jooni na fay ci ñaari jooni wañi nga valeur waaw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jaay na nga tabé yow mi jënd itam na nga tabé ki jaay ni moy tabé moy mu bañ ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow mii jaay ak yow mii jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow moo tax mu ne wala tabxasu nnaasa asyaahum wala taxu fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'minin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy peesee
ngay sacc ci nañu jëndé ña nga xamanteni ci seen commerce yépp dañuy sét ñuy doublé nit ñi di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki su fekkenti ni doylo na ndiko yalla jox lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waaw lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké dañ so doylo wul yi la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytané diko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi néw nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba néw na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñu am itam doom ji wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm ba lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sëbët sànni ci àll ba mu dem wama ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax qaalu ñu ne ko yow Shuaibu ñu ne ko yow Shuaibu gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gu mu leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaibu asalawaatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu aba'una aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaibu ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee waaw am na ñu wax ne Shuaibu dafa bëri wan lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaibu julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaibu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko
nga firé ko diiné nga né as-salawatu ko ndax sa diiné ji nga ñu andil te muraka mul khair an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digël ci pour ñuy bayyi diiné ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diiné ji mul khair tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mous rek yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتي على شعيب نهلن يين سمو نب أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلان نبو فكنت نيال دف ما يجوخ نبوة ييما جنغلما بما خملو باخك لبون خمي lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doylu wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digël ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muné in uridu illa al-islah bëgguma rek luddul rafetal ñu sat nit ñu laap nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muné lool nak lama yalla digël té dana ci def sama kentalay katan tanak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawu mako kudul ci bismillah bih wa ilayhi unib tetam ci mom la delo sama lepp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin aw qawm hudin aw qawm salih وما قوم لوط منكم ببعيد موم شعيب كونتينان دي وار او نيتام نين يين سمو نيت بوين خير موك شي ووتي جي نين ووتي اك مان اك ني نين ما كونتري بولين خول سما باي دي جي سما نياك جيك سما مبوم مو اويف مي بولين كو خول واو ناخ كات بو نين خولي سما نياك xol sama doyedi xol ne itam sil makhala bu ñak solo ci sen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonenti yalla nuhya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salihya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wakar lut te xew xew bobu bu muy am ak legi sorewul ndax barki demb rek la ndax dañu wax ne yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono sorewul.

la tax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé loolu Idriss juñjula buy wone ne képp ko xam ne sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya dinañ ko mëna nangu bu dul ci rul bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nunu netali ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meuna tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax nañ ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kana siddiqan nabiya wa rafa'nahu makanan 'aliyya

bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabotu yenenti yalla daawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom daawuda mo ngi julli te inda te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yenenti yalla daawuda li alquran wax ni wazkur abdana daawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yenenti yalla daawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yoolul won na nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla daawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla daoud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance am amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñi itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla daoud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw do tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nu ko neexé waaw fer yonent yalla daawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom beug na noy bantu gatax nu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla daawuda yalla jox ko jaglel bu reey bi ci weñ ñu ne yonent yalla daawuda alayhi salam da daan maskawu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy lif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yabal ben malaka yonent yalla daawuda daldi maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak daldi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba limuy dundé di joggé ci ñakku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yenen ci yalla daawud nak daldi nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ni wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñuy liggéey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bourlo won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né ke di len dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mu ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenent yalla Dawud alayhi salam motax e jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul almud'a 'alayhi fa a'lamahu Dawud bi annahu sayaqtuluhu fa qala ma fa'alta illa alhaq wa hadhihi 'adalatu as-samaa' li anni qataltu abahu wa akhastu albaqara fa 'azmat bidhalika haybatuhu bayna an-nas ni baydawi di borom xam xam bu mag bi wax na ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné mom lim ci déggé modi yalla mo deugërelé nguuru yonent yalla daawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral muné ndax yalla mom moko jappalé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon muné ndax netli nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wanté nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñañuy togn lolu taxone yenente yalla daawuda di atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbali yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamiñ te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawuda waxe na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawuda wax ne ah yow yonent yalla daawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak epuna epona ko lamiñ ba narona nangu deugum lolou nak taxone ni nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wanti amna itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننتي يلا داود نبتو بريدي borom xam fam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara al khair qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yindi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal

fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yeggal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou mooy natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pastas ma sogleena takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la kon natt e su fekkenteni degeur nga mo jëflanté ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeek ay natt mu ne ko ndax natt won na yonent yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fekk ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñi takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rob bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd gu andak jam la seddal guy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neek ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeil ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok ba mu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg ba ma gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ma tapal ko grat kon e natto won na itam yenent yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena mu muñ go rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi andak way muñ kon muñ na andak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegg kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu né natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ né yonent yalla daoud dafa gisoon

jifi rek ñoo ko def, wante ëpp na ci deru yonent, surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell, ñu ne daal loolu ëpp na ci moom. Mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko, waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud, alquran nettali ko. Wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem, jéggalu na boroomam, yàlla jéggal na ko. Ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf, mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi. Ya Daouda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadidun bima nasu yawm al hisab. Melni kon lolu waxon nañ ko ci aljuma ji wesu. Kon yenen ti yalla Daouda yalla nattu nako, wante itam xam na ni jàmbu yiw la, jàmbu sell la, jàmbu ragal boroomam la. Yàlla itam seedel ko loolu, yàlla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Ñu gisoon ni ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lan woon ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll, bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi, ba soo dee napp doo am benn coono ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere, ne leen nag ak napp la moom daal. Fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo, comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree, ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci laxdari muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw
daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon nga sax do ko yek motax ñu ne daganul ci ben julit muy mere moromu julitam lu upp ñetti fan nit ki mën ngeen mero ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu woru ko upp waaw lolu mom yenen te bi def ko téré ni julit ak julit waru ñoo méré méré wante lu upp ñetti fan kon su fekente ni da nga méré sa mbokk julit fexel ba bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yenen te bi wax na ni ayu masnayn جرى بينهما كلام فطلب احدهما رضا الاخر كان سابقه الى الجنه ñar buñu xulo ke ñeuk joxe loxone balma yalla neena kokoy jitu aljana wante nak ñune bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenente bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud tere len nappi gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce ben mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jéppi guma len jéppi motax ñoom de jeppina len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne napp bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo defo nitif wu reey ci dekk ba defo nitam tis wu reey ci nit ñi ndax ñe beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nap bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonenti yalla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xam na ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak lu ngeen doon da ngeen dem ba yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ñay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la
nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu wees na. Xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf, yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan. Moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñooñu nit ñu pert lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen, def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexe-am, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci kowam rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul, bu ko mënee dindi ci loxom na ko def. Su fekkee munu ko ci loxom, bu ko mënee ci làmmiñam na ko def. Su fekkee nag munu ko ci làmmiñam, dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënatuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal, di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñint ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne
tol ba nak ay garabu raisin la won xari dal di ñew ak nak yi lek meññentu ba mu jeex tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam yenente yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bo lek sa tol bi len até nonu ba ñu genn biñu genné nak bobu yenente yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñ ko rombé daf leen laacc ne leen sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolu mom moy atté bi ent yalla daoud ne leen a nañu delu wat nak ci goor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu setlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkontene jox nga ma ndigal man dal nenen la gisse nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak sow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam mu ne ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale nonu kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yenen ti yalla sulayman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yenen ti yalla daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

bala Suleymane ak seek dolem dana len jogatti du ko yek. Suleymane deg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax deg na limu wax. Ñu andil ko xorondom bi, Suleymane dadi koy lacc ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim, mu ne ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat. Ama alimtum anni nabiyyun adl, wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la. Ne ko fa lima qulta, lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Suleyman di jogat du ko yek. Xorondam bi ne ko ya nabi Allah, mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun, mu ne ko xana deglu la yash'urun ji. Yow jappewuma la togn kat, da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek. Nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé, waye yow burgu manu nga do togn. Mu ne ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet, mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal, denk la nguur, denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor. Te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul. Xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am. Mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse, lolo tax may bañ nak. Xamna ne man sama xol man na la dekute du la añane dara te du len yakal dara, waye nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe, lolo tax ma digel len pour ñu dugg. Muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub, muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor, te bu boba lolu dana tax dootu ñu mënate sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé. Waaw, xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine, mu joge fi dem Europe wala mu dem Amerique, complexe japp ko ci materiel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen, lol day am. Waaw, nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war ta def, yoy yep day am. Waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara. Waaw, jaamu yalla fep ko gem, te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nekk ñu ngi jaamu yalla di ko sabbal, te buñu gisee li Suleyman am mën nañ ko xemem. Mu ne ko xemem gogu rek lay bañ, lolo tax mané len udkhulu masakinakum. Suleyman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako. Suleyman daldi wax ak mom ne ko i'idhini, mu ne ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama biir xol bi. Xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka Dawud, mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lu tax ñu tudde won ko Dawud. Suleyman ne ko dedet xawma ko won de, mu ne ko dawa jarahata qalbihi, mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon feebar, musafaraku jéggulu boromam ak delluwaat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lépp, loolu la safara xolam, loolu tax ñu tuddee ko Dawud. Suleyman ne ko eskey, xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman, xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman. Mu ne ko dedet,
mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé le sulayman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo ak rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le sulayman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñepp ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoura ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le sulayman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko sulayman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara allah laka ar-rih muniko yow sulayman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yitt ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yeg waye la passé yep yegatuloko lo ci amone ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñep gis na ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak sulayman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreem ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjuf wante mbokk yi gis neen ne yonent yalla sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep
yalla tagga tolon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam mom yonenti yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonenti yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Suleyman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donn Suleyman kérok Suleyman ba mu deme ba ndortam ñaaw dafa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu mere Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

له ñu né wayanté nak gis Suleyman genn na ba dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdara alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamné nak amuñu chance féké yonent bobu wanté Suleyman wax na né yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Suleyman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante baba moy fenc jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonent yi moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Suleyman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk buñu wax Yaman ci réew muñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk buñu wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Suleyman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na né fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na né digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na né doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

walu ñanaaw dajé nañu ko hudhud ne ko def ngeelu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسول نخ جسنا بين بور بني وقت بلقيس يرنا نغور غري وآيلا نغور غدي ري ري لخيول يدي باري باري يب santna kenen kudul yalla jamuna kenen itam kudul yalla ndax jamu lay san jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ci yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kado bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahla al mafakhirati wal makathira fi dunya wala ta'rifuna ghayra zalik walaysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman

koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluk qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngay ñew ne ko dal ñu ngay ñew lepp luma am ci bour lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem way tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namu ko defare won yemina namu ko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñu ko décorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netti yenen ti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yeme gu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kerek bi muy fabu ci di ñew tej nako ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palembe daf ko ëndalé moy ciabi yi nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenent yalla Sulayman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko doon dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Sulayman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñett ci le Sulayman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba limay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legui Senegal waaw te chef ba reyna reyay go xamanteni ya xajul sax ci cavion

bilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu de Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone probleme ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjotal wala itam su fekke lolou mënulen ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënulen ko ngeen njaalo su fekke lolou mënulen ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laté né len waw yeen lutax du ngén fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngén am tax ngén di dem ci kaw di fa fanani ñu né ñun dé ismullahi al-azam liñu yégué suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yég ci kaw wanti Qatada néna defuñu fa wér yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañé ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñëwé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñune dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daldi joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu ray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahi alazam lañuy yegge te ismullahi alazam dafa dis ken du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu baax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu baax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeggal ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci Babil Babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy Babylone fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon dox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ño fi indi njibar ño daan ño doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeki muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp neen ne comme yonent bi ñew na rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ne bu fekente ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lol mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lolou mom moy ak ngëmadik yalla lolou moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko meuna da len la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yenente nga ndek ak njibar rek ca yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ap yéfer la du meuna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonentibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax gignna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom gignna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak Harut ak Marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw suko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn duko tuddé njibar kenn duko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle sude karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek ci lifam motax yalla jepi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ñu ko tuubal dañu